0: I-enchila, minay ko kopya kabun Pinocchio. Bayan na ako nung mga kopya nang itang ka, minay kiting kabun engine lang.
1: Eh, gimadi, oh boy. Iya, oh boy. O saan ang gimat ko ngayon tawan, bayan na
0: kong merity? Hindi na kikopya. O saan ang muna ko ngayon tawan na bayan na, kiyo?
1: O, irinagi. O saan ang damo, gisambat sa dapan nila, kiyo, oh boy?
0: O tapat ka, piyo. Enchila. Uy. Harap po gawatan ko, piyo ko rugyat. Mingila, hindi. Kung ngayon tawan, hindi. Da, ala
1: Is, no, makasusa ilta na po di handphone, boy.
0: Iyo, susa.
1: Meteorology Malaysia ka.
0: Malas ako na kailah ko na dah. Malas ako na mangintang engine na.
1: Malas. O, malas na po. Magkinangon na po di radio. Kaning AWFM. Harap po nagyari.
0: Taig ya.
1: Iya, harap po nagyari. Kapailan ko ngayon tawan. Orang mamayak kaning AWFM.
0: Pama. Ruputan ko ngayon tawan.
2: Abis sana nga saban, may natiman ko pula mo sa ti taruputan ko ngayong ayad tawan man takatira o bainag yang taluna pa misa tulan ka turu. At taon doon na ribo, doon na padam anam pinalabos sa manta di tida ko upisan mangingintong taon Malaysia matikiti dapat tuwatas panang kayo ng sigit. Malikiti tuwatas sa kiningaw ka saban bay na rumasa misa doon na kainan. Sa sadapan namin na kita tuwang maninggarod miya pa itong usisa doon na kainan linaso ba sa kawas. At talo na badam talo darja Celsius, lina subas asiriba, duo na badam talo darja Celsius. Matikitin wata sa nabawan kaya, nabawan ka soban bay na ay sarasam. Sa sadapan na minagita tuang maninggarod may paitongos isa duo na kainan. Lina subas sa kawas, talo na badam talo darja Celsius, lina subas asiriba, duo na badam apat darja Celsius. Matikitin wata sa Tambunan ya, Tambunan ka soban bayna rumah sami sa duo na kainan sa sadapan meninggarud mempai tangus isa duo na kainan. Tatuang rumah sami sa duo na kainan lina sobas sa kawas telu na budam dua darja Celsius lina sobas asriba duo na budam telu darja Celsius. Ketika itu atas tenam ke soban bayna rumah sami sa duo na kainan. Sa sadapan nam negi tatuang meninggarud mempai tangus isa duo na kainan lina sobas sa kawas. At talo na badam talo darja Celsius silina sobas asiriba duo na badam talo darja Celsius. Kada biar rumputan ko ngayong yatawan manta katadaw bayna. Talo na badam isa tulan ka turu taon 2002 na badam anam pinalabos sa mantay di tida kopisan mangingintong taon Malaysia. Mantay di tida patuatas manong kayong sakit alansan nakanod kapailaan am negi kapasarahan. Ampun sigaw tu kakalkodat miyampay na hirida do radio kininga FM.

Magandang ito ko sining sumusot Wilson Malong. What's up pinintutunan sutan ko sining matadi Elia Guntabid. Upus no om nagi sutan kago sining matadi Pius Lajimin. Tamalut kalangadaan kini nga FM ko kay Aramay ba.

0: Sining-sining gusto ng taong lumis.
1: Kasalimahan ba gusto sila?
0: Akal mo ginungaw. Siyam na ka pa na mapat. Titik turo, may kahas.

0: Makinangaw, kasalimbahan, Boros Luzon, Kiningaw FM.
1: At alam mo, magandang ako kaslimbahan, Marususun, Kena FM, Mediti Frequency, siyam na ba na mapatitik, turubigas, Kena FM, kuhay aramay ba, mantan ba din jam ko siyam ko saban, gisa mapubusan, jam ko badam do, tanga daw, anaro po, tipok ya. Ang tinabay na, tipi na, kadaliway, talo na ba na misa, tulan ka, turo, taon do na ribu, duwa na ba na manam, kapiyan na, titi, tapa na manam, tulan safar, sa ribu, batato, sapat, tapa ng walu hijriya, kasadap na pangamin sarawang, ya. Pasadap na pa tabi na nga, habadam lima sapar, serbo pat natos, apat habadam walu hijra. Minsarawang, ya. Minsarawang, kenapa nga, bulan penuh kan bersemelayu, ya. Purutan kutu, kenapa nga, atarang temu datulan, ya. Habis nga, sabi ni Jay, magkano ko na sitting man tadi beritus gungkit, ya. Aisa at Gardi. Akan ka amila nga suab tabi nai. Suab kya. Suab dat mila makanu sinding. Tadau ko nam, tadau ko turu. Harti pasan aramit ko man tadi di WhatsApp kina FM. Kami sedang di jajirin na lega. Tan mimulat aki nagkonti kina FM. Menundai tog pagyaway. Menundai tog pagyaway di wululu au mila kongguan. Berakan sedih. May pagyakago ay tabi na ay Francisco ya ako pi atulid at pada naip nuk ya harko ti pasan naramit ko kapis sanang DJ sanang tadaw kalima ya ito kido tay ka idot mantad hitid panampang mamasano ko dad kuma tabi na ay kung ayaw hilig kampong sarapong kolopis am nagihilig kampong kaong kotabulod. Miyang paipasan, sanang-sanang na ko'y kumarajan, uno na pakarajan, to hujong bulan, no matibay na. Pwansi ko, di ko mo DJ kasi. Doon na, kaitan na hujong bulan na eh. Sanang-sanang na kumaraja, to hujong bulan, no matibay na kasi. Kaya, sarayan ko din, akon ka na pwede ka hujong bulan nga, Gardi, gamagaman na kumaraja, kaya. Nagkasa tamad, kaya. Insan bago kami sa nang saban, kumadi ko di, insan nagi, haram mo ti malaat, Gardi, kasalimbahan mo rasusun yung tingkani nga FM nga, kaya. Ita po na kaila, kaya. Bay na, naging na kaila, kaya. Frequency, siyam na ba na mapatitik tur megahals sa Pinay? Ano siguro na arikat na frequency kinainan na kayo tabi na mila ko na maginawa na hay may dat RTM click ya yung man na pa RTM click tayo ka download dat RTM click may dat play store tayo ka mila ko na ginat mitang na hay hiti the live the TikTok ya live for TikTok ya tabi na Marti pasan naramit ko mentadi Talib Anwar. Assalamualaikum DJ. Kasi waalaikumsalam kabisanan kasaban mamasano ko kumatambalo tensanan aharap ko dong lidas ko tikid tadaw. Kumadi karod ko kadami to ka ko daw. Kasaban may nakat siya kaya. Mituka tegi ako daw nagyardi. Mituka tegi ako daw dat karuhang noy Talib. Apa yang kurang pa tapi na nga no na pa manda kayo karaja dat kasabay mga panahon data sana sanang amaw na da tangkada na karaja isam dat apa nga data sa sadapan deteno kya ang kumadi ala dita ko piya alidas tinan kya kadalihoy dat mga kandatubat lalabi pa yala dit katuang dat terwal dit akan talarha kya ama sanang magin ako tapos sining. Sining matadi ista subin piginawan di Talumis. Sa tanggo sining matadi kadijap yun na patan di Freddy. Niupus kita sa gisam. Kina FM ko, hoy, aramay ba?

Okay, kapay JJM mo eh. Eh, ako yung JJM, mantadamunan, mamasad ako kung madibalan-balan do. Pasik, no? Kasi, ya. Magansak ko eh, iririn ni Jepon sigaw. Kailan na di malad mo masay ko at tumutong sa bena, kaya? Mingga sa to mo di JJM nila kaya. Harahog na yung pasan kaya. Habis sedangkan DJ Jirin, lalagatan memulatak na gunti kena FM. Yaku Francis Tuya, mantan Pantai Baru, menundai toko pagiam. Mingya yok po lo tandaha pintarkan di Ginsong. Maida ko yung reta tita binay. Mingyak po la tandaha pintarkan di Ginsong ka. Ito pinayag ya. Maida kayo reta ti sunnight mantad di Francis Tuya kaya mantad Pantai Baru. Mingiyak po la tandahan pintarakan di Ginsong ka kaya. Yuk, yuk, yuk. Kaman pintarakan di Ginsong kaya. Ang kumani ko di makan na kasaban kaya. Mabalag itong gulo makan kasaban. Kabisanan makan kasaban kumade kayo kaya alan sandat. Mangawitat isa kalidasan tinan amni kagarisan tinan nun na pamanda ko yakan ako sa banbay na haram mga kanda mi guring haram mga kanda takan na ginuring ya haram mga kanda tupad di kasadap pagkaya nandis siya tungay kopi haram ya mga kanda kuy katawag ya kasaro ko pa di kuy katawag na binay pahimbulugulugu oro dura deriam mandi per di saya pasarli darat apat ke lima minandar di sadiam pahingirak ya ko ya mirna karena itu kuy katawag ya. Nga upupur-pupur matirita binay. Akan man na kayo na papatutuwa hirigupiam tokay. Alayd-layd na papatutuwa hirigupiam tok aratu tamad na pagya. Sikapan naman na kayo. Sigari na paman na kayo patutuwa hirigupiam. Sikapan na kayo na manadal gya. Kada dito gumukapia sarita at patuto na maadi pa namin tingin isang paping namin sarita gya. Nga kompom aratu gya tabinay. To oro pupu matirik ya upupur gya. Ang kumana kayo di Ingkabon kaya yung minagawit na kakaroy kaya pasirahan na mga kap kakaroy napangako na mato dat mamutong tayo ka nakasuko ko na mamutong kaya mamutong nagata kaya ang sadang na ngayon ang ingis sa bayan kaya alamis ngayon ingis sabab nga ay sa rasam ko sa ban bayan bayan kumana kayo di tanakano dat mamutong nagata ka sa ban bayan tabi nai. Kumana kayo di taminangay panganong na tuwad na piyasaw mamaw tayo kakalapasawit kaya tabinay intantan na kayo lumang kaya gumurugi kaya tabinay parol matikasari ako sulo di rugid ana kapi o bas kaya tabinay so ay karugi maningat ngay kaya tandilipew isurun kaya harangay it tanga nagyardi tambipiris nga kapi ako rol ako tani tambipiris akatal-katal na daraat kaya. Na irih na kapia i tanilipi wa to kato kato kato. Rule na mati ako tanirita na kapia o bas. Kaya hi DJ kapisya nga tadaw kalima am tadaw ko po ko pupusan tulan ko turuk nagi kasiya. I ara ni majanun kaya. Hi DJ kapisya nga tadaw kalima am na tadaw ko pupusan tulan ko turuk nagi.

迪拉姆山龙娘拜的海以 Kenya FM。Julius Buyang membalok wagu memarait sundet DJ kan siya. Mengeri semiak papanau geritakan dari DJ kan siya kia. Jafar Donapad salam DJ masa-masa tibay na dumarun o susa memutung boy. Ay! Idengok kini nun di Jafar. Maragot ipasan naramit ko matadito WhatsApp kia. Tapi senangan datadaw kalima makapupusan tulan katuro DJ ka. Mantadi Linus, kaya mumbalo ko kasari mamaret di sundet mantadi tabinay Francis Tuya kalsiya. Pamaret ko na pa nga palapang manok di ginuring kanta la DJ ka. Oh, aw po kapiya kaya. Aw po kapiya tabinay. Aw, amu na po kotondo pombalon do mamaret di tabinay kalyon DJ. Oh boy kalsiya. Nelson Sepan Kampung Rango Mapinapin Kapisirangan DJ Jirin kasiya lalagatan na mimbalata kaya kakya kawan kasiya pun sikaw kapisirangan kumate sanan di magiginang walang sanda ng lidas ko ngawi mamasan ako kumatan ako anak buah ko iijam may salako hilad kampung kabatang baru sukswab may dad senang asang kapapanahay kasiya siya nakapiyaw kumadit saruway Ikon, Omi Lango, Maria, au kanta diti, kong ay swab, au nakandud suti kasiya. Nga kong ay kanta, kong ay nakanta yarud wakil kia kasiya. Kadano lingay minggambar, kau hina pasangan i group family. Iri-iri ni Japon sikaw, paring kwanangan kasiya. Paring kwanangan sagulik ya. Kim kampung nandagan nuno gya sundet diri. Sundet na pa nga, tunih na pasunday tapi na nga mingiyak po la tandahab pintarakan di ginsong nga kaya mingiyak po la tandahab pintarakan di ginsong ka kapisanang kasapan boss kapisanang rekomendika JH Motorsport maida ko yung reta di pasunday kaya mantadi Francis Tuya mingiyak po la tandahab pintarakan di ginsong ka. Kaya natin jam habat, tulong na pa na 4 minute kasaban.

0: Aduh, gampos na kapiyati. Ah, tumaruta do man tapadit ka sa dopo. Panagadi ka sumapaw. O sa log na laway ka sumuang, o oh, di talunalun. Baham sumadiya na kama, ay si surat maranak, sijil-sijil nungay, darap yun, awiton.
1: Angga ngayon takawin na.
0: Eh, manalit ako. Intangay pag-ilaway ka, di talunalun. Aralong, no? Ah, no, taliban lang din, no?
1: Inga, pano panuhuan mo daliw?
0: Panuhuan dat nuno, andas no da, koy la yulad, koy nang takaw nga we dit, all you done? Sikapay, mudali toko. Ito nga ilat babarangay do di.
1: Ina, ilat icebox, babon?
0: Aduh, yati. Magya, babo ilat icebox. Kanaw, kanaw, mudali toko. Nga la payo nga di.
1: Ina, ilat taso.
0: Kukuha na po ng taso.

0: Kinangaw ko si Lembahan Moros Duson. Kinangaw FM.
1: Kanabihan sining narangot ako sining mata di Jonathan pinampatan di Elvin. Ningis tay kasenyum gya. Ningis tay kasenyuman. Arliana Jinakin tadaw di Tolumis amne kimon ako na kayo lag ginawan umi na gwitatan baniti jam ko hapod apat abadam lima minit kasaban hindi na kayo nang takaw gya. Am kadali huay tabinay hari kita jam ko abadam isa kasaban kalambus kabar taniba arap patimpo gya. Sedang-sedang darah nasib ko sedap kaya kawan to minami minami lampungi bul nuka ya. I Johnny Aling manuk bedulan manarada di kamangi. Mga retisay sundayt ya. Tunih na pa sundayt kasaban bay na tapi na nga mingiyak pula tanda pintarakan di ginsong ka. Panunda pa penimbar apa di Johnny ya? Johnny Aling manuk bodulan mendaradak di kamangi kan? Sadupa tapi naik ya. Amarangoti pasan na remitku koyok men kampung papertamunan. Tapi sekarang am tapi kau saban na tadau kelima kumadia DJ kasih aku matambalut ngai di taminat mintang main bol. Kadalihuay may hilang kompleks spot keningau harap yalaan mimbul Sabah FC makaninga FC FA. Tatuang baina mumang napad mintang na piri-piri haminda kadapag kayo ya kasi agi ya pamir na DJ Pansika o Pansika na ikumadika koyak men aman kan salam lay siya madani ikumadika DJ Jirin assalamualaikum alaikum salam kapi sedangan na paparlan karajay nag konti manta do kwetid kampung baginda kaningaw manganod kasiwatan mamasan kapi sedangan kasaban hitid tadaw kalima kumad ensanan may kinango megali katwa kampung Faisal JPKK Josman Amnegi Roni Abu Bakar Baba Akisin Iga Dulai Ikandar I Miti Gada Alansan Miskin Sesari Kumadika DJ Jirin Ina kepe Kasia Ponsika Kumadika amankan Pemusara hari kayu amankan ya. Amnegi Tabinai Magi kinango kongai tensanan Mengiak pula tanda pintara pintarakan di ginsong kah Maika pia di kayu Pata da pemara di kayu May tinumbur WhatsApp ka ni FM ay sa isa siyam, lima walo siyam, anong walo, kya? May number ay sa isa siyam, lima walo siyam, anong walo. Akala ko may paidahay, iti the radio ka ni FM, may di frequency siyam, na ba na mapatitik tur megahas? Apo po sana talo sining diti, arang mo takot ka parte ni ba? Sining matadi dotis go kit, on si kao ginawa ko, sa tukang ko sining matadi Alice Dison, pupusan sa gisam, am nagi Carolyn Yusuf, ginawa kagasan ko. Kini FM ku hoy aramai ba.

poros sa gusto ng Kilingaw FM. Karanahan may frequency 104.7 MHz. Kilingaw FM.

Miampai kau dah habai na jirin mga paluti kayo in keselimbahan na para sa dusun kini FM Maya Frequency. Siam na pa naman pa titik. Turun ikan.

nga rabia tababayan panambara pagibabarasan ta daw kalima. Pinalamus ni Tuan Imam Kifli Yasoy. Nupago at pagibarasan da minggu da mantal kadalihway kaya. Manikin ta daw kalima jam ka barimisa tulun na minit da sasadapon. Jam ka barimisa tulun na minit da kasaban kaya. Amo kumari ko di masa-masa da magansak ya. Ako naman na dati magansak-gansak ya. Umbalat mga rib-ngarib da bawang ya. Mga tunga doon tuntumundak tayo ka mamiri-miri nagi ya. Ar nagit mumbal na dat mamusaraw nung no kapiaan sa kanat tadawbay na. And akana dat pitanga daw ya. Alansan na da tunda pa ka ng takaw kya. Isa ta ka ng di magawit at kalidasan na tinan. Mumbal po wagu sumimbar DJ kasi at ya. Ikanta ito ni tagong kasi. Dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung kasi. Aw po tabi na. Aw po na simbar. At ito ni na pansunay tabi na nga. Mingiyak po ila tandahab pintarakan di ginsong ka kaya. Mingiyak po ila tandahab pintarakan di ginsong ka. Paano kayo right na kaya. Paglod pupusan iti kasliman bersusun. Apa yung kura pa nga sanang nat mo kinang otapan sining kaya. Rizwan Azmi oy umanda kamunagi Jody Mabin kaos oiton kud matay.

0: 나 여기 오랜만 마주마 안타지 구란 거슬림 바한 버러스 구슬 그리하오 FM 수요꼼 아라마이버
1: Kanapian sening mantadi Rizon Azmik ya. Oi umandak mintutun aku dika kaki ya. Menegi jodi mabin kawis kaus awiton ku do mata. Mina gue tatan mende jam kau pada misa apa terpadam 6 minit ke suabon kia. Mumbal pewagu sumimbar DJ ka. Tunikan temu tu tak kau kerita minan pin res resok kasih lagi ya. Aku pot pin lagi ya. An indium lagi ya. Indium itu dapat pekiretan ku ngak awitan ku tadau suap dia. Awitan ku tadau suap tu iya pekagul semua ngitin kontin suap dia kesliman baru susun kadalihwai mantada jam kesiam kesaban gisemar kita jam ku apadam dua tangga dau tadau suap dia. Man ku papia iti sundet di tabinai Francis Tuya kia. Papian ku ti sundet matadi Francis Tuya. Pekiretan ku swab ulang piat tadau konam da swab nga. Ay sa isa lagi tabinai dat it. Manta ku to mada pegeringau. Ampo narimpuk sunduan dan nagi pemusarhan kia. Manda kayo pemusarhan kia. Ming iyak po la tandaha pintarkan di ginsong ka. May da kayo saraha, man da kayo retan swab kya. Manito jam ka pa rin sa patapada maturo minit ka saban. Piyang kurapa to binay, iti pa di kanta tigisam. Kaslimahan bar susun, kina FM tada obay na. Kapiyan da titi, talo na pada misa, tulan ka turo, taon 2002 na pada anam, iti takoy pampad tulan ka turo kya. Tadaw swab kalang tako na hitita ka isa tulan ka walo kya taon 2002 na pada manam tabinay kya senangan kumadi ka din sanan alansan da da nuna pakaraja tako di tulan ka turu na pangoh na da kya lumang tako iti tulan ka walo karaja wagun na kya sigiran apa na pangoh karaja tako di tulan ka turu may tako wita hitin tulan ka walo alansan da da pangoh karaja tako. Pamtang keadaan ku kayo dua sining misusuhut mantadi John Francis pinapatan di Jacob Gosibin. Kakal aku pahinggirat sultan kagu sining mantadi Nicholas Odag. Magat mitang kiat kya. Sekarang darah boros di takupi anak untuk suang ginawa di kayo. Magyampun aku mantad pempadegaram gisam timpurlu ngaran di tanah dawat. Pasan di tanah kelambus. Sining di penekianu. Siya udah kayo terbinay am kapi selat kagu tadao swab kya. Kaisa tulan kawalo 2002 na pada manam. Nuhita sanang may tako na gampiya. Sebagai desa pemintanan am lagi susuen teka tayidan takodat mingkas am nui tarat mai takon dah tengkiadai mai dat magalai takod rumba kepembesaran am ginawa takau tumaguang dat kepoposian manikit kita dau gisam kapi selat kago tapi nai mantada DJ Jirin assalamualaikum salam lesi madani hinoko pedamat.

ahalulum am asusungkor ra rondo ambokon. Sinopono pangkakalitang taka, ika ihondo ang ibitritaka ang susuai. Kansaya na ngapura oro kebangsaan, intoramon ra RTM, teman.

Hoy maritinan siyong intor ng ambang larang baru na bawan. Kansayan ang kinangoh, kasululan, rahon umurut, ratukitukir ng oro, radio kaning FM, maya, rafrequency, siya mga paramapat, titik, tulu, mihagets, hibat, amsyok, tojo.

0: Halo kalelanin min, mga torra pambilinan, da WhatsApp mai, ra umang sa siam, limo balu siam, onam balu, onam balu. Kani ngang pepe, pagaya matakaw, monsoy.
1: Ay, intal pagun sa naman,
2: kani ngang, mansiwan mangilindu, radio, kani ngang, tukit, tukit, do, odo, kani ngang,

Tumalakaw, mako, ra kuyon mayon, ham rayos ang kiningo, ra pagayaman takaw, monsoy ra kaningaw, FM, haybat, siyok niya, interakon, jaypin, Joseph, ra kampung Pinango.

Iyo, mamar na makai kasalulan na kutaka ura guru muruti makundo operam bu ngaminit po yo. Kasan maparais ra pangkiragan da pagayam rimba rimbay pagayaman mong setaka ura ruti talu rimbay ano painingan ko ramyun. Harimbay rikal sumbus bayar abujang na mangkabulan roni bahan na naik jambatan na mas rimbay kapaparan da pagayaman takau monsoy. Jam katalu sabay jam ka tulu sora rondom na mabayak kau DJ Sukri Ralom. Santai petang. Gini kita raki DJ Loy Mingkoto paling kurang anda muyun.